ye setani esobijja akola alaba ngoye zoyambadde. Sometimes ngoluso olina nebyoyitamu ebikakanyiza embeera n'akwanda estimatinga. Setani yetaaga omuntu amujjukiza wangi. Setani yetaagayo omuntu amujjukiza nti emmundu esigala mmundu nebwa ogisiŋgananga nga yamenyeseeko ekiti gigende kompola, eyinza okukuba neweewuunya noba nti ate ye emmundu eyabadde ekutuseeko ekiti ate yeevuddemu essasi erinzise. Emmundu esigala nebwa ogisiŋgananga yamenyeseeko omumwa nga gwabongose yangu mpola, bomu nebwa ogisiŋgana yatalaze. Sirikyerabira, nali nkyali mwana muto, abasirikale b'amiini abajaasi b'amiini baali babagoba eyewaffe Masaka nga babagoba Abatanzania nga babagoba Abakombozi. Basuulasuula ebyokulwanyisa, ebimu ku bye basuula zaali bbomu. Abaana baagenda mu lusuku ne balondayo kibbomu ng'olutalo bwe kyaluggwa wakayita omwaka mulamba bbomu nga yatalagga, ne batandika ogibakanga babakattena maama neemala neesaanukuko akapiso ne kavaamu. Bbomu yakuba abaana b'ekyalo neebamalawo so nga yali yatalagga. Wangi sitaani walo lwakutunuulira n'akebera ngatto nga ziweddeko soole nanga naye kano nsobola okukanyoolanyoolanga bwe njagala oba n'engatto zifannawezi. Mujjukize omugambe sitaani nti bbomu esigala bbomu ne bwegisiŋgananga nga yatalazi gigende kompola ate yeekuba nnyo, kubanga eba n'obusungu bungi koko. Ani akiwulire ngambeko nti amiina. Nolwekyo tokkirizanga sitaani okkumanyira nga yeyambisa embeera z'oyitamu. Nagamba engeri gyotalina ssente ennaku zino n'okubanja bakubanja n'ennyumba kati gwe ŋŋenda kukugaaya ng'agaaya capati, mugambe jangu mpola sigaayika nkaawa. Goliyasi yalaba ka Dawudi nga katono kwe kaamulumba n'okuseka n'aseka n'akaaba muweereza, abaakamuweereza n'abavuma nako n'akavumiramu. Yabuuza abaweereza ka Dawudi, mwanoonyezaayo owo okumpeereza ne mumpeereza kano akanyeenya enkule n'abakolimira nga muli basiru, n'abagamba munoonyeeyo omusajja kati omusajja bwe yababuze ne muleeta kano akalinga embwa nga ko kajja, gamba nti nga kajja ne kalonda amayinja awo, yakalaba kalonda amayinja Goliyasi n'obusungu ne bumukwata n'akabuuza gwe kaana gwe ompitambwa onnondera amayinja ompitambwa embwa ze bakasukira amayinja. N'agamba abantu be wammwe bakoze bubi kubanga n'abagambye baweereza omuntu baweereza gwe kati gw'oli muntu, n'akavuma n'akakolimira n'akagamba gwe kati kyengenda okukola gwe sigenda kukuba ye Goliyasi, gamba ndi Goliyasi. N'akagamba ŋŋenda kukwata nkuyuze ngaayuzaayuza kabalagala kubanga oli katono nnyo, ŋŋenda kuyuza ngaayuza kabalagala nkukasukira ennyonyi ez'omu bbanga ez'omu kitundu kya wano zigenda kukolamu lanci kubanga ŋŋenda kuyuza ngaayuza capati yuze enti nga bwe nkasuka, gamba nti ye Goliyasi. Nga kimu kye yeerabidde kyatategedde, yali yeerabidde okujjukira obunene bwa Katonda ali mu Dawudi. Goliyasi yali yeerabidde okujjukira obunene bwa Katonda ali mu Dawudi. Ye yalaba ka Dawudi naye teyamanya Katonda ali mu Dawudi. N'ayogera bingi bingi kone kalonda amayinja, kalonda ki? Ye yalina mafumu nako kalina mayinja, kalonda amayinja ataano kamukubako ejjinja eri n'atalantuka n'abweri nga limuyingidde mu mutwe teyavaawo. Katonda omulaga nti si ke kakkubye, nze nkwekubidde. Katonda okulaga Goliyasi nti ka Dawudi si ke kakukubye, nze nkwekubidde, kaalonda amayinja ataano kaakozesaako limu balansi ne kamusigaza, kaasigazawo ne balansi. Naye bwe kaali kagalonda Goliyasi yaboggola, we ani gwolondera amayinja? Pitambwa, genda osome ebyafaayo olabe binaakakuba. Lwaki tibaakunyonyodde obungi bw'abantu mulako? Tomanyi prof.